star band de Dakar bu na njay ma jigen ñu jël ko ci volume bi nga xamni mo am ajum nar am keledi am bu na njay ma jigen am l'Afrique incarnatio am wali njay morceau bobu nak lañ ci jël dektal len ko dañi demat ci benen 33 tours bu star band de Dakar ñi jouer li nak ñoo jouer bi mais volume bi may bëgg dektal len kuram bi san marsek moko way waye mi ngi nek ci volume mariama bi ak sibouté ñi ci bëggal nak bay ibra gay ndoy ñukoy wax bagandoy v amadou diop momitam mi ngi ci njoben modou tala diop mi ngi fofu ci njoben wa njoben yep ñi ngi len di nuyu babacar jang ak ablaye ba mën ma sunu grand plat lañuy tok fofu sama bitik kon jerejeuf babacar jang yak lay ba mune di la deglu rawati na nak musique demb bi ñu contane ci lol nak morsay dafa am lu ñuy fatali bu fekke monu magit wayi neexna te ni ngay commentaire daf ñuy neex yeen tam ñu gëreem leen sant leen ci ni ngeen tamo RSI Radio Sénégal International di nuyu vie ba moy chéri fat saw madame ba ñu deglu kurambisan ak di marsek star band de Dakar.

0: Trinka no mare mo owa bansu kunyini tondi jamu chaba sekado matar sar do ado ngany jopa yano dangani sawa kenga kibare mpwana kuna humbe ga tengana kata karang kompo kunyini den kibare mbatenga dima be kuna igara kasu sikinya vakans karale moko kuna lenki tenenge kani ige ile kata karan kompo kuno konga Senegal jamani ke suno ko nokubi gene ecole elementaire elage Ibrahima Bey ado ecole Sakura Badiana aga nokubi gene Dakar banenga ida konanti to safa yuko kuna Kenya gabene ado karan kanu yuko kuna ida karangen jopa nokubi gene kundi ngoro banenga khalen ke kodira konanti ida me kudo na kuro sundo koro dabare karan kanu bionu ga jamani ke suno konga ke kha khobe uga no konga iga sigira khabe bawni minister nkabe ga sikiro karangi ke khibare mbatenga iga mo kori kuna lenki tenangi ke guna suna karangi njopa no kubi gini ke dugo khaba nenga serebe no gani hankan chorobe no ganonga iga sikiro karangi ke khibare mbatenga ida turne kore dabare karang kanu be no ga no kubi gini ke dugo banenga igara kebe kuro su kuni ida konan te aho gabi kuna karam mo kunu ku iri karang kanu kuno konga ado karale mo ku kuna aho gabere khalen ke kodira konan te kotanu yu kunu wadu kuna migara hai jawe iga safarin mo kobe serebe gini gubernara adjoint chargé du développement et gaqili elage Mahamadou Moustapha Gaye andaga ken tourné dabara di kafara konante lenke kodo kotanu benu goddu kuna migara here kutaye nokowiegene collège d'enseignement moyen tete jojo aga nokowiegene jigen chorba nenga e khalen ke khodira khonanti kharan kha bega nun kunan tamgo bawni kharan kanu ku kuna lenki sere suran ta kharan ana no khonga bawni khawtu ke kha ko be uga no khonga ado sokke bega no kho kenyen chu guna principal bega no nga ara gango ngara kata hanka ke soronga kudo jawayu kunina herenya aga tengana kata ken khibare batenga no ko be gene Dakar nyanga ke guna agani nyagame ke agabo Dakar kiluku kama bawni humbe ga tengana kata bito njatu kuna aga nokobi gene kiluku kama na wutu Grand Dakar kata liberté sisa anga daga nuku so ado berte ke kuna aga nukube bata anga daga nuku so kuna anna mbusu nundo nyanga nyanyi ni talinuku kama akalen ke kwa sere gabeda kwa nanti kengana gabo arai kuti ma kuti mpo kore lite aga tengana kata yonki saa nkaranga kengana dangi tengana kata nukubie gini gejuwa ibanenyai bawni gamo kori kuna gejuwa ana labe dima be kuna kan koto benu ga tege kenkara kenno kon kuna mouvement action et partage igano ko be gene gejuay banenga e giria kudo na yitul lori do gejuay no ko ke guna ado na labande na wutu waqina nimzata humbe ga tangana kata kamusi ki ro tankara ge yite guna ilay Kenya leluno kenno kon kuni da konantin ta kempene kembane migara ga do département ke suno kon kuna kudo hogani senoye ke karanga iga kotundinu do dingro dantanto no konga magasigi lenke kwadi ga kebe munda kuna gejuaye na nyangaye ana kato dabari ne timo konga trinkanu marim lenke kibaru no kwaye chaba seka ado matar sara donga ni jopa ya nyoranga ni sawake nga katakani kuna mase kumane gari ana kibaru tana nukinya ndakai balantan kane
1: wede usenu janka sunti de biara bicha manga bese mfima bunduwa dusu frah maftek pe musa mendi madaba sante gimur nyang maki tulam tedi mbo jima fcha tita radio Senegal International. ayuma binyang manyal te wewe gya kutung garang ma hubutum bo mo amteri in Senegal ma hundu wadus ndin cacar ni dagar wombo ndi binyang mangin mo butin garap ngahur nya be pintu ki El Hadj Ibrahima Bey ngi bin be nyabo Sokoura Badian ke du ala mabkim bobe ma mom mu bi yali gelma ti ta porning ken safning butama tata na bial ning karang ma ke ngu bagi ki mo hudnya ke ma yalo mombo ari angan ta porning ken gwan limba ngu tama hudnya bamba ngaranga bi but be ma we mo ndu badus ki mo hudnya o yalo mombo ngi bama jalun jali kimbe o maramba ki asamendi uma bin nyabo sambu hubuti kutin karang ma mo bina nyal karang ma mo kek ngu bagi gimo hunye keki raba mo nyamu gimbo ndinja chal niwe ma yantu ma hachima ba ntona kidugu kobili begdu ndinja chal nungin mo beg ma yal nani chal ma bingi nyoya iginja ndinja chal ni bilma nyal mo amte din Senegal wampo bingi gimo ba ma hunye ba ma gibi nyanga la mahidma bi kalabari gimo hunye ma ki kutin karang ma hunye ma ki ngaba ma edna mo mubiana ni chal wadma hadi ndi ungin mo ba ma umagini msaka mba ma we ukiya sa mende badanga ba ya ne bu mahirnya we uga bomba ma hidma we uki babi ni hilbogi angwa mu bigi bigi mo hunya bitam mu tungba ya ni nja chal ni nyam ngin mo sungum bi ni hili kemta lang bi jimmin ngi bata tala bi mo hunya be kwara ba sa min di bi ngi ba ma hidna o man tinga ni o mo hunya gi ya bomba bi ni hili we mo na ngum mo hunya unzo ku baba tedi kirgu we ngum mo hunya ben sagwe tinga ben sakta bi mo hunya bamba gi bamba gi flama tedi Senegal mo sa min di bedang ba o man tinga ni bo bamba ka bamba por ni hili mo na ngi mo hunya unzo ku baba mo nyam ma gimbo niwe me antuma hachijor edi bangithirna begdu ndungin mo butin garang mo tok tumbo tete jeju si jor ma hedma beg ma fana bebe sananya bi butube malama kimbo bonda ni ngaba tinga ni bigitu ngufire ya mo bi yamo kimbo kimba por ni kuhutingi butin garang ma kimbo bi altin garang ma o firuma bugat ni uma ukamba butuma kimbo mo hunya bi ponche ngaba alama kimbo wetinga biget ya hala tamare ya tabi butuba mbasa mindi bukaranga bi bin sagi ina alami Senegal masa mindi buku paglo o man tinga bidanga to baye ande jacha ni biamo bum fomu kitin buta bagian makaranga o nyana kach ngang na kach we tinga men sakte saminde bidanga ba ngi bi bu tinga rang bamba o man tinga ni buta ma dai yali akarang ma abima e mo hunya me hi gi principal bamba bi nyabo da ukebe e ma hi gi mo hunya sim ding bela la 60 mo mu a bosim bi di mo hunya ma ki gi ertesma aw ma binyang man soti ragi gulma we ki a por nim tong bi di bo binyang ma ki mbok buta ma ngwa mu bi tabisi ya ndu tangin mo biki espagne ko bele bekke dia alama kimbo bia be tagi esu ya bi umo hunya we ante te senegal wo mbong gambi bigi mo hunya beg ma toge hit na tiro bi nyang ma ante mbo be tagi bi subem we ma do bin kedia ngwa mu nyang ma dikka kegim sin be ma bia be besir bo jibbe be do samendi bedang bi nyang mo mantinga ning buta beg ma go ma ngimba to ketel ba chogwa samendi ngbatta kiya bi tabi fa ya ngwa mu gel ma gigi mo hunne tikka ham ya ndu tangin mo tangi kwa ko kulbo kimbo senegal wo beg ma fana dasaran de bol tiro be fana ginya bialge wil rapaga samindi blues be gumbo be nangato we maduti ma be sak ba be sak ko lam gimangi mbanu mo we ma be tonan gidiya be ko laga ba ma be ki gulin jimin tantara kek bu gonte ko la gonte gulin keme aba ginge ya ba kek nim sinma sam beta abidi ma gimbo espagne bi arabe jamang sim fimo do do simbara taba o mo ma gumo nyoma ba num tiga cha be sek je meng be nyang bu ginima be patab glad ma bil bonja kantoro santement do bi amba ma sikun chama hin jotti nang nyaay mo hun nyame gi bi amba no mi dima be nyabo khadisi si
2: wi di siku mane salam alaykum badi manin konat kamulalu badu na la kibar di auto felicite radio senegal kibar folo kayte ndon ko raté bi le mo senegal sans son kolmo betu mi mo até école dayeloti ayat na doron kan kabi radio senegal somanda biralie bri 8h fo 10h kan doron ko mi mo doron ko akibar janjanati min kata rahma sarti aninka aissatu tambande aissatu adjande aissatu wolle benu har kabi janto ka kibaro ta ka dimo la tarink école yelo be nyami senegal din kiralto até région tané nanol bi kono senegal banko kan wo kono dron ko badi manin kol na kam welalu abe nyamin to ya fole nyama taman tamono tarin l'école to tumo min na dron ko mi mouman secondaire mille man secondaire représenter région to kata até l'école be nyamin to journaliste fulfana ya fo wole nyama kay tan dron kan kabi din kiral jama bi jeto bi u bi tay jang tay habbe alay wole nyama ya bake kan ka tunko nin sama kata dakar sans son kolmo kono sabaka maketa raison d'auto barfananka manke dami wole siata kendeke barfananka hankabi mimu ate inondation fanan manke dami fanan adangdo asmansia inondation ke dami amansia yatna dron kan kabi dolbi jeto e mantra karona nyanya barbi dolbe karan kanne wokono dron ko mil fanan be karanka dol fanan ye kumbo ko fole katon ko yitande ko ka fokot mimu table ba mankel be kerine mim fanan mo enseignant onti l'école jama bi je fanan yitande ko ka foko enseignant on fanan manke tale tarin tarin dolbi jeto fanan yeni yitande ko dron ko le l'école senia tale ba dol fanan ko l'école man senia han kabi ate jien sorte te je yu wollo kono bar janim be futaloto dron ko nganana ate Dakar san san kolmo kono mimu dron ka te bi tenanti école elage Ibrahima Beya Ninka école Sakura Abadjan mi yalon kabe Dakar san san kolmo kono bi al famille yalon ko bi jeto de mimo parande le wolti kate dunta ke inscrit ni al fal ni tako yamere fo kulbe compliqué le bar mol kana kilin kilin kanela école ta ke dunta ke safe le école to yini taniko école mi yalon ka seniata ila karon beti ata fanan adum fanan ke le wol mil fal mi jeto bi kulu kan kulur nya akendo la ngatanu ke dugu administration la fanna tot mimo autorité ti tata taman taman ka tourne ke ate le école to tare han kabi karona situation djube memu ate an kabi enseignant yal yalan ko wol folo yaale wol ko ntambila inatale kendeke ate memu frank ele wol fananti wol fananatale kendeke enseignant fana min siata ate kemes seyti mi yalan ko be raison kono djeto autorité le nitani ko kafo bi e leftal dron han kabi école la carence nyonno nyaming brintable bawno fakata ate karandila mankete nyaming ka wilo bele ka kuto tejeto tete jeju ni ato moyi sa foko dron kan kabi ekol koto balon katun ka avant l'indépendance lan yalo o ni saintema ekolo koto ta bitlo ta to fotata damen to bitlo ta mantaro nyama l'ekolo bedamen to tinyata le kendeke adum fanan ka mimu farfaroti make manje topoto jiol nim fion bijeto ka abe an kabi sal bijeto silam bijele fanato ti wala yatina principal muso mim bijeto ka wuri ka lemba ka autorité kili ako birayo ke woni saintema han kabi mo manne ko ngala wal yatina bala lembo ka fala kote ke bi ekolo yelta nyaminto ele wolta karannola ka to mimu topototi topor nya kendoti wala tijeto wal yatina te ni musindi ha adiamta da wurkebe le micro to ko ka fako dron han kabi abe wala nyama yene makoy madi manin ko na kamela no bota jeto dron kar kabi ngata atemilalan ko e si selta ke wafi Dakar san san kol mo kono wolle be man sakunda da bo pek pek la kom fenne binato e kam miyalan ko dron ko na fota te manin sembo dron abela do ko tinyalale o munati kan kabi kan safono le mimu izinoti ka alondi Senegal banko kan mim bukara ate e si se kilo de dala mimu si se timimu ate poule pondeuse ti kulo miyalan ko e fotata ay Senegal jan tole ho chinwa le akamanang danta nanata folo ko bar sembe mabbe ko manane woliati ne tel milialan ko bi janto e bafal man sakunda ninil nata e fota tema don ko tel milialan ko e wili kilin nim fensi le telbe e si se wafo la fanato timimu ate hankabi pulayeti wala fanansi pul pondeuse le fanato ti Senegal banko kan ninil fota tema nin semba ba be tel do ko tinyalale abe kala wili wili wafir la do ko be tinyala woliati ne bafal man sakunda e makoy ak wakana wotaki jendi Senegal banko kan ni onte itella commerce be tinyala la adu metti table fendo table e fe balumin na manke wot wala yatine reunion urgence o kili ate e ties dinkirato e telmil kamaman si c'est la fanato ti katun ko bitilo to mimule metti abe menace wala kono mbadi manni kol na kamulal ni muna banko ke baroti mi ngamin kawanal badi ma khalisi se ngan job se national Fatima Ndiaye Diop Dakar FM tiaba sek jeme wala be ate erisi ala barkal manti nyanko na kayrola zo sane kasumaye
3: kasumaye keb hadisi se ndom de sax mu pegam ni ka jantene radio Senegal am de machine wa chaba sek de meko di ngajob di popo ko palo kami di Dakar FM di si station regionale sami di olal Senegal olobal minye di kanoken l'école ak yati kuni lak jatte ko tonge di lendo ye di mofam pe mati Senegal RTS radio ko jato jato di kapana kami école primaire yanko le banya elage Ibrahima Bey di pop école yanko le banya école Sakura Abadjan yati Dakar tankor nyaaka menge ku tontonge ke ko oresi buka ko kuna kene de ci classe sole bare ko la ko jaat di kaje kere jak ka menge ko ronge bake ko to oresa wole ko de ko burtino ko mat ko fi mot maté ku ñela pan ku ngolen ku noken jaat ni raw no kena di emité yunko be maté l'école man ko ko ndika organisé ka menge ko so sof na pan fang man ko yeme finkil bare baba je sile ko sanu mage be jaat mu mel momro ban memeng bawol du ko jaat pop ami di wankware kulli bot di mafos jopo jopo fang moke misile ko sa jopo nandere Dakar di susuko sa jopo ro kutonge l'école tekila uri ngade kapana kami kedugo kami ko autorité boko foko jato jato di sile ko las be joko mante kunyela ko noken noken di sile sa soli wanu ko joko mi mo ko musa ko jalo jalo ban ko tonton l'école ko eleva popo ro mokonom bare di région e ko ne ko mamang man ko benini ko musa mati wanu ko joko mi di ko musa let ko ngolen ko l'école jak finkel nang ko jopo do mi si classe so ko musse ko ngon ngolante ko nokendo nya kammi ko autorité académique ko de kenyati état ti Sénégal man ko ngolen ko sofori ami ari ber mi gouverneur ati bo kedugo ala koni lob vraiment fo ki lan ko labanya élage Mohamedou Mustapha Gaye lako wadi kakambula l'école be jaat di sem yan ko be nyaati ti jeju yati bo jigen shor kone ta yon nya e kanyo kanyo fang ku nyala ko jajaw yoko ku tonge elo ban baba jo afanu manje be jaat si classes ana ngolente anokendo jajaw yoko kanyo mo ke mi di kon di la baje to sécurité be mati ko élève ak amia principal ati l'école ki la sem yan ko be nyaati ti jeju o mudi elo bo etati Sénégal ku no ban kunye la kukul kuli jambu kungolan kuno kendo daur kebe pur jate di firma fukila omudi eke ngebukan akupe kangolan miku sofor lekole kila mane ngolan ejwane ni kanjamo kungela di kungolan kuno kendo firma fukila na lakomi eke nge ulo bal minye rike kami di ekor manjimi rajaw mi di silol kone babaj bukan kapuro di tike bankon ku jaburu ku babaj silol sanu manje sangolene si bet ke ka jopo nya mo ke mi di ku yanyo di kapana kami kes be manju bun ku ngolene ku jomo jambiro fangi sembe mati kamenge di ulal Senegal uroke pano ukanyo na ku jaburu nga kukila kuno keno dore be mati ekor silol sanu manje sabete ke kajopo nya kondi elab nang kamenge ko kudi kanu kenu dore kamar buko ko manje to bunko ngola ne kujum moke me di kujla ko manku mika dika pana kami Dakar salte jopo jopo fang di urunga wan bukana ku betene mi di si salte mo himi di kondi elobula lu kunuma lu anu betene la mi di urunga nike uwena roko ime di kapana kami Grand Dakar jabe Liberté 6 di kapana pop kami bus rapid transit burunga bukila panu juku salte di urunga ban waku juke me di umbo susi sakum di pop wanu manje wapute uro jopo jopo pa fango di uronga moke mi di kon di lobolal ko no mal maturo jakoto di buronga bolla jawbe di ejue yolal di kapana kami gejewa moko ko mama nge fagma no ko jono ne kalola koli moke mi di kon di elom naro ko mama man ro fango man jake finkil mati ko mama nje nang di upana wokila ko ko di kan wan ko ngole ne man ko ngole ne ko wen uronga jappo be di eloko ubo di kapana kan ko be nya waxinan nimzat ro wanu manje ko ko di elobo di firma fukila kan jamu bokana de ko manje tenku ngole ne ko yokulo di kapana kami département ekila di pop manje nang Sénégal fuko fuko nukana wanu manje kajom no ngole na ulako wa dibur kapana kami fatik ro am monseigneur André Gay nala ko monseigneur ati Dakar ringe ring bo be mati kokembul finkil e metanu mangi an ko beña ané pastoral 2026-2027 nya di jango an ko beña Saint Jean d'Arc ati fatik bona aje man ami ke di ko quartier nak di pop bu jonor kami ko autorité administrative di pop kanu mangi bu ko kom kuni fan kayo ken sidine di kapana ku nya nakeng finkil man ku ngolen ku kembul jak la ko le di pop ñessal man u yabal jakku jab nga ka jemi e jorbe maté JOJ 2026 di wolal fleña fe fat octobre fu jemi e ket e non ku je rimu de re jabe di fleña fati novana fu jemi bajjo ku na ko no u ñen di ku feger on jela ko mi kamangene lu bané ñomu di saloni sal kam ka so forum de masene ni sal anu manju mom tiabasek di ko palo kam di masena seni robol ujukora ka jom sum jade mi tala ko me di elab di bulub mabbe o am joseph gursane

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Santo Aline.
0: Waaw, Binta.
1: Waaw.
0: Binta yaangi yodde lutax?
1: Yottu ma saxale woné.
0: Yaangi yodde. Yott la gis de man xawma nak.
1: Ah, ba do dama sedd.
0: Waaw. Lol la gis, lol la gis.
1: Ah, kon de kon xamul tax lol kon.
0: Sawa nagamu?
1: Sawa ñi ngi santu ba.
0: Jere jef.
1: Xamna insisté bi ma japp rek, xam nga dama deglul nak motax.
0: Aha, deglu wa.
1: Da yag, li wutey da yag.
0: Wa way wa, ouverture des classes.
1: Ah, lol mo yob énergie bi.
0: Deug la wa, lol amna. Ki wax nako légui ayo bo wax nako, légui néna ñuy gattal. Ñuy gattal ndax ñuy xaar ci ligne bi quoi.
1: Ah, man de essay di degluuma sax waay waal
0: ouverture bi rek ouverture bi waaw ouverture des classes
1: wa ndax tay mom tay wa tay kay ci suba ci la nekkon sax man danaka tay degluuna dama deglu ci la nekk danaka 8h
0: ba midi
1: wa ma ngi don deglu kay ouverture yi manam ci comme ubi école ubi normal ak yoyno
0: waaw amna ñu xamne ubi wuñu nak am ñu xamne amna ay ndox mais dal mën nañ japp ne lu upp ci classe yi école yi nit ñi dindi nañ li fa nekkon yépp lu ci upp dal waaw
1: waaw loolu mom lool ginaaw buma nuyo auditeur yi fi jotta jaar ba pare fi jotta jaar yépp rek ak nga xamne ñi ngi déglu té dugguñu
0: waaw
1: ñu dem ba fé correspondant Nguyane di nuyo tonto Fallou Sarr séw xay
0: waaw
1: Seigne Fallou Sarr séw xay
0: waaw
1: ma ngi koy nuyo
0: jotna la
1: Ah
0: mané jotna la
1: Wa
0: c'est très bien wa wax la waxon namako
1: mang koy duyu nuyu wa correspondant di
0: dem OK
1: ak tonto ki wote Amali Yensay
0: Waaw
1: Alassane Ba tonto Alassane Ba
0: Waaw
1: wa di wax ni tonto Aline école bi mbiri école yi mom xam nga bu fekkonté ni xam nga nit ñi manam dañ ci dul téla juk da ndax tonto Aline xam nga fanien indi won nañ ko waye manam tay ñetti wéri vacances yi
0: waaw
1: tay jafé yi ñi am ci manam manam ndox mi mom suñ borom moko indi mom
0: waaw
1: waye budé ci ñax mi ak yoy budé ci cadre ñax mi ak yoy défarat yi garab yi daanu yoy yépp waral nañ koy man di préparer bala école di tiji tonto Aline ñetti wér bari na
0: deug la
1: bu doon ni dañuy def bu défé wér directeur bu nekk école ba nga xamanteni mom nga nekk fa nga nekk nga dem fa xol lan mo fa xew nga téel bu dé da ngay jël ay baykat baylo len ko ñu fay ko nga fay len nga jël len ñu bay ko bu féké ni groupement yi ñokoy bay ndax ñun bo démé suñu commune Kiel Guébé ma ngi len di nuyu walé sax ñom ñepp bu dé école primaire ba ben maire bu ñu wax Yandey Diop mom moko daan jité yegg gi lañ daan wax dëkk yépp lañ daan wo ñu ñëw bay ko bam sét wicc bu dé poste de santé bu amé ñaxir non waay ba ci collège bi nak mom dañuy ut ñuko bay ñu fay leen waye lolu ci heure bobu lañ ko wara préparer ndax ñetti wër yag na waye bayyi ba école di dess ay 5 jours wala 10 jours nga bëgg défar école yépp lolu mënu nekk
0: dëgg la
1: té ci bu du won ak forme bé amna ci école yo xamanteni ubbi wuñ dëgg la ndax ndox mi waye amna ci yu bari bu du won ak forme bé dañu ubbi mais bu wala buñu ubbi ci am ñax lañuy ubbi
0: d'accord
1: kon nañ ko xolaat bu baax benen bi ci dess moy tonto Aline ñang mi nañ gëna gorlu ci table bayyi amna ñu manki ay table ba
0: bari na
1: amna ñu manki ay classe amna ño xamanteni tamit ay batay ay xawma nuñ koy waxe sax ci ay mbar ak yoy lañuy jangé
0: abri provisoire
1: wa kay yoy yep war nañ ka xolaat ndax amna ben village bo xamanteni mi ngi ci commune Ngeunjouf ñukoy wax ngey ñom sen école primaire bi def suma ñaari classe lañ wax lañ am te xam nga ni lool tamit war nañ ko dépasser
0: d'accord
1: newona sa dina fa wote ba gën ci am luma leer ndax ñaari classe lañ wax lañ am xam nga lool tamit ci primaire bu wara am 6 classe
0: jerejeuf
1: am 6 jangale kat yeen manki na
0: jerejeuf
1: nañ ci gëna gorgol te japp maire yi jappalé parents yi ci fourniture yi
0: merci beaucoup
1: te gaaw ci dal ok
0: merci
1: ma ngi nuyu waat yépp di
0: oui ñepp ñu ngi lay fay merci Binta Mbeng Touba lañu wowe ñu xaar tuti keneen ku bëgg intervenir yeen nga ci forum sur l'actualité Radio Sénégal International.